0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: And Vancouver Fraser Port Authority ay mag-host ng taunang Port Day nitong Sabado, Agosto 29 sa lugar ng Canada. Inanyayahan ang komunidad na malaman ang tungkol sa industriya ng maritime at ang papel nito sa paglipat ng kalakalan sa Canada. Ang libre at pampamilyang kaganapan ito ay tumatakbo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magtatampok ng live na libang an interactive na exhibit, maritime demonstration, mga pagkakataon sa paggalugad sa karera at mga aktibidad. Para sa informasyon, magtungo lang sa canadaplace.ca/portday.
2: Good morning. Welcome back to the Philippine Radio. It's me, Joe Jammer, right here on AM 1320.

Ang Vancouver Fraser Port Authority ay mag-host ng taunang Port Day nitong Sabado, Agosto 29 sa lugar ng Canada. Inanyayahan ang komunidad na malaman ang tungkol sa industriya ng maritime at ang papel nito sa paglipat ng kalakalan sa Canada. Ang libre at pampamilyang kaganapan ito ay tumatakbo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magtatampok ng live na libangan, interactive na exhibit, maritime demonstration, mga pagkakataon sa paggalugad sa karera at mga aktibidad. Para sa informasyon, magtungo lang sa canadaplace.ca/portday.